ona wagba kia una igutu ko ka bo we mo ga ya mi helin na degi kiwe una igutu e o kaku no iri dun o kaku we go ka kiwe we igutu pe ba ga e bright na ti alignment man no wa no ge e yan ya yeva be o ge ge community we e do na wo ba to pe ise no we dig no yi we lele dewe kiri no ibi ka ibi no iku be otima we re ge ima usage no ruga ekpezi kin no we go amuno ba ne do yen no ruwa no gije va bi pe hakme uze bu we do only one do ge to e gbo sage ni ro wa kin ri se tin ni pe tin ni ku na we go tin ya mo mi mi wo kan na we go to e kakabo mo ro wi ku ya bun we bo no ye we ori e oni o se o na mo oyo bi no ko ina mo be so mo oje mi go una igutu ibu ya fe ni biro wa ke mi risi na igutu e Richard Omoruyi no nguna se kin bi nguna gbale pe pe DSP ma ya fe ni ruga pe zikin be ruga webo be gwa mo no ba ne do we bi igutu ya o ona ile on do igutu e ezinia igminige no risa ba road be uwelu o ma mi ami adelabu edobo no nguna se kin bi nguna e nepa ame Lawrence Ogemo ji no ruto ka ward we be go to ka ge ma ya fe ni ye abi mo da ya fe ni regwa mo no ba ona we bu on dey we no win na save ne a why kai o be mi se e o mi o he why mo yin na no ware ba hen wa mi na we mi e o he ke ke wa no ma o ge e gwa jasin e do gya we re no nya jaspero babin salon ora wo gba community o nwe bigu to mo mi mi o ko sa so mi obadagun we so teme pinu we je me na dio sa sa bo a be je were o no ma o ji mai no ma o no ma ma be ja ge gbe o ni jesu ise randi usagi no o di o ge gizard lodge no real leaders bust of gbe oko o yen bigu to e o bu pe ke hun awodo a ro ma bo ge mo ji no re utoka uye ka bo we gyo to ka ka bo o ma mi ami e nu saka e agidigbe no we re utese wa na ile ma do gyo to e jinia ima edeki ile ba se wa na ile ma do gyo to e mo no ba ne du ku apolo polo o ba e wa no giver ogidigan na wo ba to pe ise ori ete no iro kire o no we ku be otima we re ye e jinia lugard ogyoba no don we ore ona woba no re ba fa bo yin pe ewe kare be ego ona gito ave nya wa nipa niku kini wa nipa kini ko ka bi gba ma yin ro be idun ni ore ona woba odun we no re upe we ka we bi gito o ka bi nya wa nipa kini ko mi re gbo no re idun ewe ka ni we bi gito wa ke be odun we ore perun se ni emu singwe na rien igbo yi won e bi gi to odun wo yo pe irun sebu sebu ke we ni won e ni pe akini ko abe nyawa ni pe akini ko won e gi to ya fe ka bi gba na gba ma ni ro ona le won do gi to abe ni ge ya fe igi o hen awo hen ke we ni won agbon ya fe ni mu egbe ni be go ba we dole wo ji o won e ma gi to abe o gan re ma na no o gan ba we no go ba do le wo yin be gi oto yo ona ile won do gi oto e iya senu do ke ke we gwa e e bi e ka ya fe ka bi ka mi ya fe ni ro wudo ke we odun we ore wudo won we gi oto e kakabo ka bi nya wa ni pe ani ko ya fe ni ro wudo won e gi oto yan o we bo e be adigba gbe ana we na do gbe ni ni ma ni ro wudo o we bo pa run yan gege gwa wa wi gba ma ya fe won e be gi oto wa yan be tamu wa wa ya fe ro enwin no bo we no bo we ri ba yo ma yin gbe wa mu fo ye de ba ni o we wa mi no we ri ba o ni ogba weva ehe ona ile ma do gi to e bi o tun at the association of welders ni na yin na jinia lugaru gi oba na board of trustee o we ni na zi yin yu po yin re wa o yin teme na kian o yin wa ma ya ge mu ma inu ri ya ta de na ru teme no kan mu we bi je ke we do ri a we gu po no ke ke we ona ile ma do gi to e iwe no bun se club we iri akogbe wa dai ni wa ege fun ndo we to bu go ma mira no go run do ni wa we won to gbo ma se anyebo o gba ma ya fe o wa ikeme na yorin o wa we ngwe no bo
Sebo bi no bi subo bi no iku be otima iri ma rige pae felis ogedegbe no re iduwo sebe wisi no bi je abacha riovan oma pegbe mi dun ewe abacha na re oya riovan mine wa ti na ti abacha abacha okike ne du mi ewe felis ogedegbe ati rimani we se riman ege wona do du ge aje ore du be mewe wa ni o ya fe na do wo yoto na wo tu pe ati ko ni ro be we si una tu e omo bo tu omo we ave nya wa ni pe ani ko ro be we si go tu ya fe we ri aku gbe ni ya fe na ye ko re na yi o wo be ave ini wa e bu ave nya wa ni pe keni ku ne ne enoge owe wesi mudi ayi yena do ku iko do du iko gbaka na mi we ewode ehe we na wo ya fe ama wo na yin gogo ki wo we na ya kina ni a we re gbe ni a oge oge isi oko re osoto be ukinode pe da do e bi ka ye gbe sokma e de na wa sun e ari awa ari sele ye bani sokma uke ukinode ne o kino ge e wupo e wo ko kini yo kin asun we o ge o ge isi ko na do we wesi o wo be isoto o le ma do ge to ma ya fe re awo dede ya fe ni re o yen be ge to yan ona do ge to e o ka menu saka i gbine we ka ke ke we felis igbinodin idoze mo ye mi amia ona ile ma do ge to e ipaye abacha okay ani ogba bi gba baba run pa ani iwa gito ona gito e osa yemere ademi ge kibe o so jare Moses no re idun iguma baba mo yu pe no ma yo re bo paso pon ba omo mi ona ile omo mi ona ile ma do gito e oko osa so me obadagun yi ba ona do gito e enoge first us it was a ogefo no enoge oge ewesi ona ona igito mo no ba ne do ko apolopolo oba ewa enoge va ogidigan oba to pe ise ibo no bi subo ona bi no iko be no we ko be otin mo rege o ka me o seme ka etoni no nguna zikin pe sp no do rege okaku na opa osun okaku no ro ronigbe o le ma do ege to e oturin na egbe re edo progressive indigenous association na na ye epia riovan ye debani ronigbe abon ronigbe na kin na do le ma do ege to e olagarin re honorable umeni na ye zeze riovan ki be prince omon kongai mo mi ami e dr antony osunbo ki be godwin izeko Austin e doma dagmo no ye tagari ovan kewe fate obasuyi no ye yellow ovan mami ami Margaret ugbemudia kewe Felicia omoroji kewe nekme Edward kewe Rosemary e doma dagmo mama imi ami emiri ima kriagoma na ye devando ye gutwe Godwin e kumome no ye walaka ovan kewe madam Mary madam 911 no budoza we ya ona we gutu e ki we osasume obadagbon yen we gutu mo mi mi Philip ame Philip ugbebo no ye umowe de baki we ri ofan ona gutu mo ya fe ni mo yen ni ma se ya fe ona le ma do gutu e mo no ba ne do ko apolopolo oba e wai no giver no ike no wa e oye no we ku be no le ri ona le ma ona Dixon ogbede nomo na we wa bi boge EBS